0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu meutu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursam bobé ci mitingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñuy duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañu dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañe yow fofu lañuy dugg xam ñu fi ci aduna ci buñu déhé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fétu woté rek lay san té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënon na jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lé fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way texé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara texi su ëllëgé yalla nañ ca bokk su ci nappé dañ ci tégal xissab lot ginaa bu tuddé xissab ibrahim tuddal ñu xissa shuaib ak salih bu ci nekk mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ñi la deg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqina moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxoni te xam ngeen alquran baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bisalaamin ci jàmm, aaminin ngeen di way wóolu, ngeen di way wóolu, ngeen ànd ak al amnu, aaminina min al mawti, ngeen wóolu le duutu leen dee, aaminina it min sawaalin haada naim, ngeen wóolu le seen xéwal duutu jeex. Waaw, bu ñu duggee aljanna loola lañ fay am, muy benn teranga, ñaari teranga kon, udkhuluha bisalaamin aaminin. Wa nazana ñu nocci ma fi sudurihim, la nekk ci seen dëmmee ñoom ñu dugg aljanna, mi ne xel leen ci mbañante. Mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna dañ koy dindi ci seen xol yi. Ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi, waaye fokk nag am ku la gënal. Alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi. Ndax man nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp, waaye foog nga ni diwama gënal. Loolu ngay wax ne diwama gënal sax, la tax nga man ne diwama gënal, bu yomal xayaamee dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwama gënal, ñëpp toll ci yow. Suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex, ndax looy aduna tëdde pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diwama gënal diw, donte doo ko manifesté, ndax loola su boobaa dootul dagan. Ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna, na la wóor ne am na ko ca gënal. Ku yor ñaar, na la wóor ne am na ko ca gënal. Ku yor ñeentit noonu. Waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. Yowmal qiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla. Su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk, ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk. Dootu amati léegi kii ndaw la sant, man Fall laa sant, kee ma nga sant Diop, yooyu dootu ñu ko amati léegi. Lu tax? Ndax rinne du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. Tabaarakallah suñu maam imaam laay dafa daan wax ne li ne ci suñu xol yi ba koon ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun li mu bëgg ci ñun. Tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jeextaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan. Yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk, ala sururin ci kawi lal mutaqaabilina jàkkaarloo, nekk ci kaw lal yi mutaqaabilina jàkkaarloo, wajhan li wajhin. Mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafaa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram. Zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent. Mu ne yowmal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni morom, kenn du xool sa ginnaaw morom, jàkkaarloo mooy am. Ndax ñee ante bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo. Lu waay di def sa morom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk. Aljana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono. Yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal. Ndax sonn ak coono laal la du benn. Coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn, ndax démarché coono la, ngab siwoo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañu ñàkk coono la, di rosee ko def yëf coono la, xataa tibb di sax sax coono la. Yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. Laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono. Wa maa hum déeb ñoomit bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja. Allahu akbar. Bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne, laa yutraduna minha. Ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne. Ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne. Léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne, léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne, léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne, ne la génnal kër gi, wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. Lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi.
1: dafa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobbu la ca morgo ba nuyel la fa benn bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ci blek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ré tabarakallah kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya fele ki ñu re reji kawé mune len waaw da ngeen di re te sawara ni sen kanam aljanna ni sen kanam lola dal len di metti lol sen yaram daw lol ñu len nem ñu ngotu ñu re afé bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di woné ni re ak joy mbir yi deugul fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fan yar ak ñent ci lañu indi sababu nusul bobbi yalla mune yoonte bi ali salatu wasalam nabbi qamal al-ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangune may yalla xamal ko ne ko anni man yalla ana al-ghafuru man may bal kadbi ar-rahim man may yirim kadbi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al-ghafuru may bal kadbi ar-rahim may yirim kadbi wa anna azabi tanen ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti sudan ni dom adama moy wax te yalla dom adama bimu ne ana al ghafur kon day wax da ngeen nekkon ci ay tiaxan yalla nak moy dekkil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li shay'in ci dara iza aradna buñ ko namme an naqul lahu dagn koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw ñepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek waaw mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lu ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jeffoon la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngone gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amoon auto bu la nexe am auto tay bu amuton keur bu la nexe am keur tay bu amuton lal bu la nexe am lal tay 2 milliards li def ci ngone gi waye fi ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakun gog nga yore kess neew su baba lan la jeffoon dal jeffuat xolal rek li nga fi yor xaat lol daalay tambale yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet da am lu ko tekk mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namme li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namme an naqul lahu moy ñu nako kun fa yakunu nekkal rek mbir ma nek wala gën ñi nga xamne haajiru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu joge fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walazina ñi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'di ma zulimu ginaaw bañu len toñe yalla neena lanu bawwi annahum wat naane dana len wacce fi dunya ci aduna hasanatan waccin wa rafat wala ajrul akhirati wat naane payuk al-akhirah gam len di dencal akbar mo gën gi ñi am gën ko reuy fi ci aduna mufassirun dañu wax ne leg leg
0: ñang cey jublu Suhayb, Bilal, Khabbab, Ammar ak kenen ko def ni ñoom wala ñeneen ñu def ni ñoom. Gaday nak moy jogi fi nga dekkon min ko dem fenen ndax rawale sa diine. Des nako def nak niko Ali sallallahu alayhi wasallam waxe al muhajir man hajara man ma naha Allahu anhu. Aji gaday moy ku bayilu yalla tere, kep ku bayilu yalla tere yaangi melni gaday nga. Mune kon ñi nga xamne gaday nañu te yalla tax ñu gaday ginaaw bañu len toñe dañu len wacce wacce way rafet ci aduna te kat pay gën len dencal alakhirah ak borum mo gëna reuy gaday nañ ñaara koy def ko xamne ki def gaday ngir yalla ak ku gaday ngir bopam ki gaday ngir yalla alal du ko te gaday cion du ko te gaday jaxle fum jëm du ko te gaday ki gaday ngir bopam nak mom bop ma tax muy gaday ben da gis ndaw su gaday mu bëgg gaday and ak mom wala kom kom ma am fam jëm mu bëgg fa tok bu démé installé bitigam du jaay motax hadith ba né faman kana hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunyan aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sallallahu alayhi wa sallam mune kon wala ajrul akhirati watnaane payuk alakhirah dañuy dencal ñi gaday akbar mo gëna reuy liñ leen di fay ci aduna law kanu ya'lamun bu fekkon am nañu xam xam gaay yi mo doon jinju legi moy Suhayb ak Bilal Khabbab ak Ammar lenn lu nekk daj nañ ko ci l'islam lenn lu nekk daj nañ ko ci quraish ñu dal ko tek ngir di leen metital ndax bëggoon ñu genn ci l'islam ñom ñep ñu lank te de ci najiwa xamne yalla tabaaraku ta'ala la fa mom ñeggu seer mo koy jënd ñu dal di nekk ci lañu nekk ba fu nekk ni ñu ngi leen di waxtane ridwanullahi alayhim ajma'in allazina sabaru ñoñu nak moy ñi nga xamne muñ lay wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluna lañuy wëru wala nga ne allazina ñoñu ñi nga xamne sabaru muñ nañu wa yatawakkaluna ala rabbihim te ñi wëru ci seen borom suratul nahl ay ñin fukku ak ñaar allazina sabaru ñi muñ nak muñ moy taxa mëna gaday muñ metti di la ñi fari tek muñ na xariñ lay tek gaday sam rew tagale ko say mbokk lola muñ mo koy mëna def ak wëru ci yalla tabaaraku ta'ala wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu yalla tabaaraku ta'ala moy wëru way li nga xamne bo ci wëru def tawakkul mu yor la sey mbir yépp waye nak bala nga def tawakkul da ngay def li nga man lepp ba la tere nak nga dor ko baye suñu borom subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wassalam ñing koy jangal ben way bu ñewon ci mom muneko bi ngay ñew da nga waram da nga dox muneko dama war muneko ana la nga war muneko mi nga ma baye ci all bi wakirlu ci yalla alayhi salatu wassalam neko demal nga japp ko yew ko ba nopi doora wakirlu ci yalla lolu jangale la mu reere ndax sa gineen gi nga xamne dang ko ñew dang ko baye Dakar ne yalla nga ko bayel ben way sacc ko war ko ba tamba ba legi yalla mom mi lay xolal sa gineen gogu waaw ba legi yalla nga lay sammal sa gineen gogu bo waccion sa juroomi jooni ci mbedd mi dal dang ko wakirlu ci yalla wacc ko fa ben way mën na fa rombu jël ko def ci posam waye batay yalla mom ñi lay xolal sa 75 millions kon ni ngay def moy denc ko fu wor door wak lu ci yalla waye denk yalla ci denkin wi moy ñak xam lan moy tawakkul da ngay def la war lepp door na ko wëru ci suñu borom tabaaraku ta'ala allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun yalla neena wama arsalna musuñu yonni min qablika luna jitu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijal ludul ay gor nuhi ilayhim di len wahyu mu ñaari wax moy duma yonni malaka mukk waye ñaaral ba duma yonni jigen yalla du yonni yonent ak malaka ci nit ñi waye du yonni yonent bu jigen wama arsalna musuñu yonni min qablika lula jitu illa rijalan ludul ay gor yonent mom gor do

0: am xam ñu ne istambata ba'du al-ulama min qawlihi ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan ñu ne anna an-nubuwwata la takunu illa fi rijal wa amma an-nisaa fa laysa fihinna nabiyyatun jigen ñi benn yonent bu jigen yalla du ko yoni wa ndax yalla da xeb jigen ñi dedet xebu len ndax seen xel la xeb dedet xebu seen xel lu xew li xew moy aatifa bi nek ci jigen da ko mayut mu nek yonent aatifa bi nek ci jigen moko mayul mu nek bu yonent tay ko xamne dañ lay yilif mëno yilif ñep bo nekké bi yonent keli yilif leg leg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonent amone borom kërëm ji sëriñam bi jëkërëm ah mu bëgg tërëng melni mbir mbal mbok ko wax bu ci biirto ak mom ci jëkërëm ji bawu ca bo moytul ak ni jigen bëgg aar ak ci moddu bo moytul mu and ak jëkërëm ca lolé té kon lool day jaddu lo mission yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam junjuna ci hadith neena yépp xéel wo xamné dañu fa seeni mbir ñoom ñepp jox ko jigen mu jité len ñoom ñeppay alku wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim yalla mëna bu ñu gëmul li nak fasalu laaj len ahla zikri borom xam xami in kuntum la ta'lamuna bu fekke ngeen amul len xam xam bu ngeen amul xam xam laaj len al ulama bi tawrat wal injil ñoom yukhbirunakum anna jami'al anbiya kanu basharan in kuntum la ta'lamuna zalika yonent yat ay goor lañu won tabarakallah bil bayyinati ci ay lay yu leer wa zubur ak téré yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téré al barahin as safi'a ad dalla ala sidqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa lol la yonent yi don indi yonent bu nek ak la nga am ci téré nak ibrahim am suuf ibrahim Musa am suufi Musa ne ta def tabarakallah Dawuda am Zabur salawatu salamu alayhi am Qur'an Isa am Injil Musa dadi am Tawrat kenn ku nek am sa téré jangal sa nit sa téré yar len ca orienter len ca ba nga xamne seenu dundu dana deppok niko suñu borom tabaraku taala
1: tabaraku taala neena wa anzalna ilayka adh-dhikra suratul nahl aya ñen fuk ak ñent mune salawatu salamu alayhi wa anzalna tani wacce ilayka yaw az-zikra al-quran zikra wala zikru mi ngi bok ci turi al-quran al-karim wa anzalna te wacce nañu ilayka yaw az-zikra al-quran li tax nak li tubayyana lin-nas ngir nga leral nit ñi ma nuzila ilayhim liñ wacce ci ñom nga leral nit ñi yi ñu wacce ci ñoom ndax ñu xam li dagan ak li haram ndax ñu xam alquran ji niñ ko wara dundé salawatu alayhi wasalamu alayhi manon nga né alquran benn notice la aduna benn appareil la salawatu alayhi wasalamu alayhi benn professeur la wala bok benn jangale kat la bo xamné moy ñew dundé nim wone alquran jangale ko nit ñi fab seenu dundu deppele ko dundam gogu bi waxna aduna si nga xamne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nek notice bobu di alquran fu ñewé salawatu sallamu alayhi jël ko bu don ab machine tay fu ñu wara bëss mom moy wax ne fi bouton bu ñuy bëss la fi bu don ci magnétophone fi moy wax ne fi play bi la fi moy stop bi fi moy génné cassette bi fi mo koy delo ginaaw fi mo koy dawal mu gaaw yoyu fimuy wax ne fi dañ ko sip moy kon bisu ko laal ndax day tax do deglu ci cassette bi fimuy wax ne fi farata la moy bo dugule cassette ba nopi da ngay bass play ndax fofu farata moy bo beugé deglu li ngay wax fokk nga bass play pour cassette bi dox ndank te wax ji di deg nga koy deg ama bo dugule cassette bi nak dadi bass li nga xamne moy genn cassette bi da koy dal di wax rek mu genn ubbi ko wat manam kon dañ lan bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangale lolu soko fi baye nak ne dana taal appareil bi te duma ko laaj su boba da nga nar yak appareil jambour nak ci bind ci defar lolu te bolé ko notice bi mu ko bolél mom ngay laaj ndax nga mëna jëfëndé.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp, di ndokkel ñëpp, di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru quran, di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana ga li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala di yëg bu baax télégu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew jàmm yi fi am yépp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu nangul ñu lépp bi xurmati quranil karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall. tafadal ya cheikh.
1: bismillahi arrahmani arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc Madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashri'. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir soxal alwahdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islaam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee la muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi mu ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi, ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare, rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax muteural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamis Allahu bainal qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej inshallah da ngeen ci deg ya ayyul ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jeelenen ci nawas ibn sam'an mune deg na yunit bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'maluna bi taqdumuhum surat al-baqara wa al imran yunit bi nana bu yawm al-khiyam dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'an al-karim surat al-baqara ak al imran jitaleen ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuruk teranga ga yalla ñu ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolou moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beggu nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolam mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran motax nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa yi lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa Abdul Masih Al Ayham ak Abu Haris ibn Alqama Abdul Masih mo nekkon seen njib Ayham moy kiñ dan diisol ki nga xamne moy Abu Haris ibn Alqama mo nekkon seen fure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku ne ko Isa huwa Allah mu ne ko Isa moy Yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu mune li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax mune ndaxte lam yakun lahu abun amul bay kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñett ñi ñu ne ko lutax mune ndaxte yalla moy wax ne fa'alna aqulna def nañu wax nañu mune bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak khulna day wax ne fa'altu wala qultu yunus bi sallallahu alaihi wasallam dal len tontu ca njangale ma rafet ma baraj baraj jewulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamna ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamuna anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana du yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana du yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ni dal ni cell dal nopi yalla tabaraku taala dal di tambali ali imran ci bob bi ba nim ag ci jurum ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunit bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo na ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek duma du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf aqsad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te falayam moy ka ha ya ain sad wal ha mim ain sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ab laylo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci meuna bind waye dal bokku ni ci kemtani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kemtani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyum hayyum qayyum bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla azimu shani amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengirengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax ben téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko boole benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari tere yo xamne ñi nga waccion ci banu israël bele di tere musa bi di tere isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari tere yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ñata don japp loola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tuddé njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jangé ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pass passam defar jikoom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mo njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nga ma tek yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla bo ma tek yoonu nga mere lolou tam bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waji wax manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni ha kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokk nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu lu jitu muy wacce alquranul karim hudal lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana téré bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil téré bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan té almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko bir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana ta'siman li sha'ni alquranul karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayantola yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna

dara jiit defu fi ashay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere du umpu yalla fil ardi du ci soufsi wala fis samaa'i du ci asman fi holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuri fil arhami ci njuri manam ci bir jigi birub jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xexal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day sappini li yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam nax yalla mo ne yusawwirukum fil arhami kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte kudul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sun bi so ay xaliss day tej bi mu jikon def tabaxat bi yalla lolou duko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambali ak legi dama guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé beurut rek sam du tax yalla na légui suba kat comme nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retraite dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent raka yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tir bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitab ñoy ndey tir bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagne jafagne manam bu yal ne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi bi dal qur'an waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ca legi ay ma waxon alif lam mim boni alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir al-qurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune an al-muhkama ma 'urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al-muhkam nena muhkam moy lo xamne bo jange xam limuy tek xam lan lay firi mutashabi an nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala xam lo xam xam ba lu melni qiyamu sa'a kagn la bis pin ci taxaw lu melni gennu ya'juj ak ma'juj kagn lañuy genn nak nuñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamne mu la wax legi alif lam mim ak ha mim ba li mu tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyinun wal haram bayyinun wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddii neena ci en digeunte nak li mbir mi nek dagan nak daganut aram nak aramut salawatullahi wassalamu alayhi neena kep ku fi bayyi nonu ñu nan dagan nak daganul aram nak aramut ngir ñak xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg mu ci lu haram manam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niru la it nga bayiko fa
lu aram la nga bayiko fa bayyi walé fa la nga xamné.

mbugal mu metti yalla ñu jallu musal yalla ne wala yahsabanna bu mu yaakar alladhina kafaru ñu wedd yalla annama cine li nga xamne mum li lahum ñu leen koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma wedd yima leen di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dedet innama li fi nek num li lahum dañ leen di dolli di leen yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi leen fi di leen dolli xewal di leen yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubadi bu guddé fan bari djubadi ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubadi motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak djubadi yalla bayiko fi mu gudd fan ak djubadim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fi ke ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko ma la gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem naka di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goor way parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeetu ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax moola gën kon ndax moola gëna neew ay tiyaba xol yalla ñu tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yexé bañ leen ray di leen dolli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nek li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ leen di yexé bayi leen fi ngir ñu dolli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doyedi azabu muhin mugal mu doyedi mugal mu doyedi moy mugal mo xamne bo gisee ki ñi mugal da ngay defé ne mugal mi metti wul bo waton ben way nel timal ko nox bëgg ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defé ne yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dal la lu mat 4 mètres bu juram ne ndo xamé rek nga commencé beuri commencé le nga tambalé mur waye ko gis def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam am nañu xam lu leen di bëggalé leen di yobbu sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin am nañu bëggal go xamné gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu jall musa ma kana allah yalla nekut li yazar al mu'minina ngir bayyi ñi ne gem nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama du wax ni gem na rek yalla bayyi ci nona dedet mom kay day continue di len natu hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni selu manam bu fekkone ne ku ne amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñu xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi yi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamne ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci san tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di set baxam yalla nun lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay nattu hatta yamisa al khabitha bi tam bi min at tayyib bu dikki ci liggey yu kay dañ def concours ñu set ñi raw ñu na tan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nun lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay tere di set nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek dëgg ci ñom
ana ñinga xamni ñom dañu

sawara yalla nañu jallu musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal ladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzab man yunkiru ba'd fofu lañu wara doore ci katunu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla ñalla boole ci ladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana yalla neena walladhina tan nga xamne ataynahum joxnañ len alkitaba tereba ñom day yafrahuna dañu bëgg bima unzila ilayka ci li ñu wacce ci yow muy alquran maana ñanga xamne dañu wacce won ci ñom tawrat ak ñanga xamne dañu wacce ci won injil amna ci ñom ño xamne gëm nañ sallallahu alayhi wasallam top ko ku melni Abdullah ibn Salam ak ku melni Najashi ak seni andando ñoña yafrahuna bi hadha alquran bet nan ci alquran ndax wacc na ci sen tire wa min alahzab amna ci paranoia nak may yunkiru ko xamna day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci paranoia parano moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bokk moy wan ne sama waji moman sen waji lolou moy parando ñaare du doon ño xamne dañuy jeriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo moma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu len mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu len mbolo ma def lo wut leg leg it ñu dugg fo xane fi mbolo ma dugg lo wulen fa motax mu setti len ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci birum mbir waye parparlo mo la ca tax bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu lenn ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na la leen tontu ñoom groupe boobu ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallah mu wéetal yàlla wala ushrika bihi te ma bañ ko bokkaale na nga leen wax loolu mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii bëgg yedd ci alquran lii na nga leen wax ne yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka taala waaye bañ ko bokkaale lenn ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yàlla ad'u lay woote ilayhi ci yàlla ad'u lay woote jëme wa ilayhi ci yàlla it ma'ab lay dellu ad'u ibadallahi ila llahi wa ilayhi marji'i wa masiri moo di ay jooju fi mu jeexe ad'u ila llahi wa ila llahi lma'ab moo di day wane ne nit su dee woote bu mu woo kenn ci boppam bu mu woo kenn ci lennam nay woo nit jëme ko ci yàlla soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi joxañ la dënn bi ndax kon oto bi mën na koo yenu waaye dañuy wetu daa di joxañ oto bi boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam joxañ la fële ci wetu càmmoñam bu ko defee oto bi dalay romb rek daa di dem ci aw yoonam kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxañ ko ne ko demal fee mu ne ilayhi ad'u ci yàlla lay woote jëme wa ilayhi ma'ab ci yàlla lay dellu kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo ndax du am ay gàllankoor du am ay pëjj yoo xam ne ñoom duñu ko attan ndax la aay ja waxoon ca surat yusuf moo cee am ala basira nga koy teg yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcce nañu ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab muy tëralinu lakki arab wàcce nañ ko muy tëralinu lakki arab.

ma sëriñ bi day tafe la, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poche rapp ndànk ngir mu defe ne am na lu ci def nga dekk ko naxe. Yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nanguwuleen ko séddoo ci digg bi bokk, nu tax ngeen bëgg man, man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn, ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi, maanaam lu lay bokkaale. Afa bi ni'matillahi mo ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi. Mu ne kon ko doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewali suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk, ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. Bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. Yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk, te nag dafaa yem, waaye boo wëyoon it mu gën faa sori, ndax bokk soxna nanguwuñ ko, ndax léegi kenn dee. Waaw, bokk soxna ñaar ñu bokk soxna déedéet. Kon léegi tey am ku rey morom jël, waxuma laa nag tabarakallah ite des ak yeneen yooyu. Kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. Fa man lazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raad risqihim ñu delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seeni ndeyjoor. Fahum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja, yàlla nee na nul moom kenn du ko nangu. Déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi, su fekk kon ñoo seeni safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apprenté ba, kon léegi oto yi taxaw. Yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ maa bokkaale kenn. Afa bi ni'matillahi yajxadun, wallahu te yàlla muy beneen xéwalati, moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéwal. Wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna, muy beneen mbiréeti. Kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna. Ba tax salawatullahi wa salaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar, ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel, salawatullahi wa salaamu alayhi da ngeen a nar a damm faar. Mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bëgg bi, ndax kon day nekk damm faar. Defal ñun an fusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwaajikum ci seen soxna yooyu bani na ay doom. Mu jël nga jël soxna, soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. Wa xafadatan ak ay sëb, ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi koy nettali di ko jàngale ci hadis, ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. Saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkallah fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkallah, ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sëb, sëb mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bari na daan ne wax afada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sëb day mën a taxaw taxawaayu doom, xata sëb sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja, nangi suratu naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne warasaxakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey. Yàlla wutal la soxna, ay soxna, ay doom, ay sët, waaye warasaxakum wërsëgal leen min attayibaati. Moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi, sa doom di ko lekk,
sa sëdd di ko lekk, sa soxna di ko lekk, yàlla nee na du yow yaa koy

kontu la ilaha illa rek nel ko bax ni hukum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñinga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim wax di mel sen wax di rek lañ wax jax ñawul xam xam wax di mel sen wax di rek lañ wax fallahu yalla nak yahkumu mo nara ak baynum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti témer ya kenn du sol mbubu kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yowmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakkay yalla yi wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakkay yalla yi kuy tere jakk kenn daqu la toj waaw tere jakk nak mboy waji julli nga nako do fi julle waji waxtan nga nako do fi waxtane damay conférence nga nako do fi conférence jigen ñew japp nga rek jigen du ñew jakk acu xale ñew japp nga rek ci biti ah xale kay nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti jigen jigen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune tere wo jakk ji ci wax leen gënal ci biti waye sey term ci biir jakk ji yaangi gedd lo paay jakk ji ñen bal ma dégg ñew ci jakk ji def ni jël ñetti place da def ni say loxo yaangi ba nara tax ben pa gedd jakk ji ya ko def bo yaanga sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wessu rek ëpp na te yoonte bi na la la la tafrit wala ifrat bu mëpp na tollu fi waye def ko ni ko le fayna way te sanki way ya ngi ni problème ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga ko mom te bu mako defati ha yow ya kéré problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor ci bu ri ri ri ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna ya ngi kéré problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji prononcer kenn waxu la prononcer dañu ne bu se fi lal fi lo lay lay wax waye ni ñay de sa pere sa jakk ji fess ya ngi ay jakk ji ya ngi ukki fa jakk ji tele gi bo duggé ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala na xay nodd ba nga fi di nodd ya ngi ay jakk ji nodd gu na xay day tax ñu du jël ci dene nodd na du ko ne day xaw waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew waye yoyu day tere jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk mamu sour ko mam bokk fa bayyi ci day yang kere problème wala indi fi xewu location ñom seen yoy dede wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah kon nañ moy do tere jakk yi nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñuy layele hadith moy jigeen gi dem jakk julle bir kërëm mo gën julle ci jakk ja bobu mom mo ci gëna graw bobu hadith bi wax lolu hadith bi wax ku julle ci jakk ja am ñaar fukk daraja ak joom ñaar bu boko gëna dëgër ci hadith bu boko illa misa hadith bu boko te yoonte bi dara bobu amu tan ci jakkam ja te mustadara aisha
mu sarakan wax na ci hadith la tamna'u ima allahi masajidallah bu len tere jigen ni jakay waye jigen dum jak julle keur mo gën julle sala sax mo gën julle ci bir neegu tuddu kay mo gën lolou dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kin da ko toñ mimman mana'a ci ki tere masajidallah jakay yalla di tere an yuskara fiha ni fay sikar di tere ko fay sikar ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben way da ñew ginaaw takusan di nafila mi ne ko do ko tere mu ne he yeen da ngay na dof man de duguma ci ah duguma ci de ngeen bam mu ne an yaskura fiha ñu fay tuddu ismu wuturu yalla lolay tere wa ta'a man nga tambale dox nak fi qarabha ci lu rappal jakaja ma ngay dox ci lu rappal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dund jakka ci dund daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xalé bu ñew masalla ngay ah jakka kat c'est bon waaw bu xalé dañ ñew fi di mas ay affaire legi day barkala jakka ci fess dal wa jakka jo xal muslim rek dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sababé jël sax ñu tej la ah tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñu tere jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dugg ci an yadkhuluha di dugg ci jakka kuy tere jakk wurlo am sax sañ sañu dugg jakk ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci jakk ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin ludul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu dugg jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné ah ba demé kër jankay ba fa gënal al azhar jakkala won jakk moy jangou kay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku te jankay ba la nga xane bo jangale xalé ya nga nan nga ye deglu len way jakk mom ku ñew dal ciel tabarkal nga aju ma ni mi def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ku jare jakk lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar ci ni mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu yit fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla ci yalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ko sampu jank diko tere wal bitil fenku ba yalla mu ne maam fenk nga defar jakka ji jëmele ko ci sama fenk ba nopi diko tere wal maghrib maam sawir ci fa nga jëbele sa buntu jakka fa ayna ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhu la fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku hamla kera ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba ko bañ ko yone yefal ya japp ko commencé sel nopi lay leysan daan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw fa mu ni mukk koku bëgg mu deg jam ko tete mu ne koko bëgguma deg jam ko gaay japp ko ndaysan acc ko tak ko ca kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko mu ne ko doy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo di yalla dama na def yu kaw bur bi ne rend len ko parce que waxam bari na lol ñu daali
yalla neena boy jël jibril penk comme yene may ray mu jibril penk alhamdulillah dadi jibule ni show mune walilahi almasrikh wal maghrib dadi re ñune mo dadi koy kep diko rendi fi muna nak legi fa haythuma tuwallu fasamma wajhullah ci liñ ko rendi ndaysan ci dox gi dalako yalla yeureum waxalo yahudi nene itaghafallahu yalla amna waladan dom ci ñu wax isa waxalo nenañu itaghafallahu walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullun lahu khalitun lepp koy jam diko amatu wa qalu taqafa Allah walada ñu nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ne bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti tuuti musiciens yi dañ bayyi nañ musique duñu génné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax genn way lan bu len tiit def len parce que arama ba ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ñaan duñu génné seen cassette yi nañ jël dal boor la douce nangam nangam waye biir koor gi dal ndeysaan ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dele damay or mal koor gi mu ne ko gor mu ne du bali len day or mal koor gi wa yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yepp ngeen ko joxru joxe te bis bobu ci la ñu ne ci la yalla am do nga wara mer wara teele teeri wara mel ni asman te suuf ci yakadu samawat wala takadu samawat yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'u lir-rahman walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu abréger loi bi waaw bi yalla mo do dom ci nara de kërom la de di xewi bo tekke goor gu amul seet te seet ba yagagut de na ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baaxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam ja mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggey 15 jours de na ko roof ci nga yor loi de dana de du de ko fi amone serigne dem diko siari fekk mu febar bay beug de te nga yor loi de dana de du de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waaw yalla xam gum xam ni ñeppay dé xam gum nga koy xam yow da lay xamal yalla mu dom lam yallu wala biura wala lam yakul lahu kufuwan ahad yalla ma tax bañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekk da ngeen war ne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp والارض اكشوف كل له خالد نيب كوي اوماتو ديكو ترون نيغم يالا نيغمود يالا غور ني جيغن ني نيب اي ترخلو يالا دا فا ام نك القنوت القهريه والقنوت التشريعيه ولا التوعيه ترخلو يالا نيه نخاري اك ترخلو يالا
ci ciobare torox yu yalla neex na xel moy ñepp koy def tay ji ñeppay nelaw ñeppay xif ñeppay mar ñeppay dem ci wala wa nangam nangam lolou neex na xari ak mag ba ngeen gis ko giraw ne duma mag la duma mag man ska dagin di fonto ba ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat mi da bejaawé de wuti ko mag di diw kawri bes rek bam yag wax fur lolu moy al khunut al qahriya nekh na kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asman ti gisou ko fen bida mo sof asman wal ardi mo sof suf wa itha qada amran sunnate am mbir ba nar ko dogal fa innama yaqul lahu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nek kun fa yakun motax fa inna rizqaka bayna al-kaf wan-nun sawr sa yow mi ci digeunte kaf di ak nun gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ñu dem de wa qala waxna alladhina ñi nga xamne la ya'lamuna khamnu da ñu ne law la yukallimuna allah lu teewal yalla wax ak ñun ñu yoonent bi yalla la yoni mu na mu ne bu bëgge ñu wuy ko nay wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandar ga muy wone ni mo la yoni yalla ni yoonent bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allatheena min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum sen qalidan lolu muy khalat qad bayyana leral nañu al ayati ayi li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinun ñom gem nañu yalla inna naka ñun yalla da arsalnaka ñola yonni bil haqqi ci fulla bashiran ngay begal ñi la top wa nazira ci xop ñi lay moy wala tusalu kenn dula laaj nak an ashabil jahim ci nar ñi nar dem sawa reso kenn ko nar dem sawa lu tax ngay dem sawa lu tax yunit bi lo xol ba ki dem sawa kenn dula ko laaj bor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud munaama duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasaran yeb duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatahum sen système so baye li yalla yoni jaar fim jaar ñun la waaw kay liñ xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafiru la a'budu ma ta'budu mukk walan tarda anka al-yahud motax kuñ gëreum rek ha sietatal waaw ñoo yoni yonne ca mamboram tuba radiyallahu anhu délégation ca jamono beles jaay dëndil ko croix la sin de noru non lañ ko tudde ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo soxam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ñay xamul ayna do mo romu seri ci mu ne tek rek ñu ne ko kontan ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julit bu tal ñu tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene lañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaay ya ngi tok bi
ñuy kacc jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom mo ne walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tabe millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax masna xey fi tagul na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dedet mu ne ko ndax masna ñoo santane luma xey mu ne ko dedet mu ne ko ndax masna ñoo téré luma defut mu ne ko dedet mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax masna fa wax mu ne ko dedet mu ne ko dañuy katch mu suñu ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré Sénégal yi radiyallahu anhu mu jaxta lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la hmm gaay wagné ko ndank ngeen balma dégg nak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour muné ko ya mëna togn té yaram nañ lay def bokay way ak mes mu guddou waw ci turu musique lo bañ ba tebe ci naaje mu ñew ne ya ko mom té dana la ko jox nak ñalla dimbalé qul lel nit ñi neelen inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huwul huda mom rek mo di ñu walegini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne ja'aka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-qiyam min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbali lol la yalla wax yonenti bi so topon li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ak tubabe baaxu ak tubabe baaxu alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluunu ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaaika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluunuhu tan koy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoño ko gem haqqa tilawatihi lo jang jefiko moy ben xaj bi haqqa tilawatihi bu ñaaral bi haqqa tilawatihi boy jang nga xam teggini ni ñi jangé alquran xam fi ñi taxaw xam fiñuy aaye ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aaye do yëkëte fuñuy téré fiñu romb légui ne wa qalu ittakhadha Allah walada bo ne won wa xalu taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ne jang waxan dalé wa xalu dali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax takat yaangi jangal alquran motax yoon ibn rubb qari'u qur'anin wal qur'an yal'anuhu mune beuy nako yaral alquran di jang alquran nan ko yalna nga de yalna nga de yalna nga de ba mu net defene mom amna tiyaba ndekati yote mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé al-mad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoy yeb dang koy xamé door tambli jangal quran so nga xamé wul ngay gor gor li gi jëk boole way bul neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu kete lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jang te alquran alquran ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe fusu sarax la buñu saraxe sondel sarax la wallahi neesane
lay ndessa fi rek kenn nga bu dem dem ci ben directeur société nga sax ko alaykum salam kon bëgg inshallah wa may yakfur bihi ku wedd alquran fa ulaikum alqasirun ñoña bert kep ku wedd alquran ya bert eske ya bani israël e yeen bani israël uskuru fatlikul ni'mati ya sama khewali allati sama khewali nga xamne an'amtu alaykum khewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan alal alamin ci kaw mbindi fi khewal gogo yalla da koy fatali bani israël lu bare bare bare way bani israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al'alamin wa taqoo na ngeen ragal yawman bes bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moran ci dara wala yuqbalu minha adl kenn du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu bal la wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibele la wax ko xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg moy ñenti sens yi benn bi moy gaay yi koy organiser man nañu nekk sa way na di kay na faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu la dugg nga gaay na du dugg dara ne wa ko sa wal ñu wa du dugg de bo bëgge mu dugg dagal ko bi nga dal ni yalla mako pos dal ni bi bu ñaar ñu 2000 nga joxal ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgg dugg gisul kit ki ki def yef yi mo taxaw ne wol leen ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal di ñew ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yalla neena bu bu amu yow na xiyam def ben yunsaruna moy dañoo ko fa mu xumbut fa mu xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñëw ñu bëgg mu xumb ñu ubbi buntu ya yalla neena bobu amul yawal xiyam ben amu ci yawal xiyam mom kay dagg bi fi yor sa bi buñ agi nga tal ko malaka mi rek dugg motax porte bi fi ne ñaari malaka yi fa nek moy mun ko rek nakir

songu yonentiy la len dalon lay ragal mu dal len misla de bi xawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya wal ladina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nuh bañu ñaké deggal nuh ndox len la bal ñewon ci aad bañ ko ñaké deggal sufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamna ne ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya xawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumin nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamam yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan li'annahum istawjabuhu bi'a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiyya iradat adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradat adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsir al-kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet as-samakhshari mune alak gi yalla alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tuddé les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tuddé baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy la lay alak waaw suy fayu yoyay la lay alak so jele lu melni nit ñu togon ci suufu garab di nopp la ca kerga jenn way diko gajj ñu tok ñom ñepp diko setan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bis ba nga xamne yunadil mujrimuna bil wayli wasabur la alquran neon da'u hunalika subura waaw muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaarak wa ta'ala mufassirun ñene innal kufara itha sami'u zafiran nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al aqtar ila wajd al malaika yatalaqawnahum yadribuna wujuhahum fayarji'una ila makanihim fatalqifahum jahannam yalla ci yalla musa limu ne yawmu tawalluna mudbirin tafsir kadi nenañu ñi weddi won yalla bu alakhira suñu degge ni sawara di firo firu moy ni mbam di def soko yit ngogn wala ndox buñu ko degge dañuy woné ginaaw daw gox buñu song rek rok suñu song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolo malaka malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawaru jahannama daldi alawti ko wat len lola moy yawma tawalluna mudbirin ma lakum minallahi min azim da ngayena sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fuma lahu min hat dutu am kula jibal lol nak bu ñene ko yalla sank waxen la socc buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almet def ca di ñoddi